0: Mayan FM.
1: Iti atua enkigwana oramati.
0: Eremayan.
1: Kidereta neke magemba na ibirta yokiro losho.
0: Ibuitare o lashe lengiteng. Simel olesendero. Olesendero. Olesendero. Olesendero.
2: Mai di mana gwana na ini kiti. Madu musimu yare musho na ikeno juga narishara. Ingwana oramati. Omala ni mwini amuna na nashirina gabunga itamanyu. Asa na jamen yani wala da menmen ay do kiapon na apon nikna sheria kera sheria sheria na ji me baran to mononi minyalen kera school minyalen yo kaya da apon kiajo o me gure yoni ne buya nyalo hende nyo tebo era ko tinya gane gaja nanya
3: amunya na da sibar mayen elo mayen mayen
2: Allah gila semu yawen kite
3: Mayan
4: Hello Mayan
3: Yes
4: Yes Gabriel
3: Gabriel
4: Good morning
3: Good morning oye
4: Kore do emo de tiaj
5: Nena nanu
4: Yes yanigi
5: Yeo
4: Good morning
5: Good morning
4: Egara yolo
5: Ah ah
4: ai no de rugiyelo na na la verdad ni nago na ya que na la verdad la ya que na se nano yo no sé acá hay un dios ya que anda
5: ole kuka
4: vas e que la mala vaya da pero da pero ayer ven la mala
3: eso es que da yo la que
4: hago ole kuka ole kuka na lo anda valdo mari tin am ya da la lo ya renga ya ti mo ni ya ri sara Ana rama do agra da jimu ka ge aro ruwa ka ma sengi ga wa ya mbe ada ginya ra dola
3: da ba le kino sengi gwana
4: basi ko ra do ilo anya ranga ina aro ni mori u na ayo na no na jinge le u ro ko nya te pog do ga mo uta na do ga yu le u ga ga ra ri kuma ra na ga
3: te jinga
4: ba nya ranga i igiro wa ra do ya mo ro shi musa bi gi bi da u ni na na le lo na le mo gre yu nya nya lo ma ti ja lo nga u le a musa gi gi do sho yu lo gi gi ge nya lo nga na to ro ko lo nga na si dan ta re ne lo na da ku me nya me lo mo ti ja lo nga u le la si bi te te di ja le e ma shamba ni na ke u mi na ro na ko le na mo me yu lo na ja sir ga le ana na yu lo musa gi gi na ayo na nae mie bisnye sheria na rivelewa onya ranga iya ngapdia iya mo erumo na dingi twa gelewa
3: irudeji ba lasuma ba ndomo na gake
4: ehe
3: wori ye be gbara e dorogonya ngogo iya
4: o
3: nilale mu aji dorogonya
4: ye ba ye gasi bara do ina ngogo ke wona na si bara na ge ke te te ha bogin
3: kelon jo bogin
4: Eyo
3: londo bo bin nare do na wara lalem ketin jomu yes
4: raba
3: tana tana leader ogonya gi na ke ron na ke logo ni ajo ayo ogonya la runga nemel na ngo na rogira ngara gi enawe na wenna
4: ya bugi ni ni ni amore rama nga putia yin to kana ranya malita rama ga enna ko pange kenya na ma ko na ko rabi
3: kiru ayi ni ngajo lo shin bung ndo yesi ay ngayo ko detik
4: Aloni mo dolo nyaran kai ala de nyer giriman amade yo nyaran kai ga jomu shongo dina ai amade na ugi ke ore giriman de bor giriman a a so gor gor gele ga de dolo ani mayu na
3: ma de o dunga ya yebo no nyali she ke ar nyo
4: na ke bo na sheri ya
3: na gure ndoro amaye unga mugono da na igira ajo ma be na ba gor masai
4: kai unga mugono amu mogre ne yolor masai ma masai ne mogre dim na ga unga mugono pide dubwa nyar ge si de godi
3: Okay.
4: Ebi nje imiegi nje imiegi ne mironya aishoro na bo. Kage giro nya da longa ni nyaliki.
3: Aishoro longa marunga le gwam gaje na nya na. Ela wa dai grayo. Tena ke mere chu na rasa tinje ne zoro gony. Tata. Ngel lewa. Ngel ni nafsa ingine. Amura reji sexual offenses. Kel na nabo. Rekire baro rekite. O shoma ra ngaji Olo baile ni nile bedere nda sarolo onyo
5: olo baile
3: jula jama kosa sinyina
5: makosa sabu
3: nile gana sana na wile shile shengkerai shengkerai yei nika aja nile shile shengkayoni nile shengkayoni box nile jeheri ya go mama yula ajwere takere ni ya yankerai no ebena ola yuli no efe ebena yankerai no enampauni hashuna mpungwan ashaya bari nyeno lungore lino kanya bi homa asena kanya bi labe daren kere kini na bena anyo oldungore lino yula junta rokonya nye ni nyo
5: nye
3: ni narasa naramono ni yes nye ni sininye mebo ya nyongoro nye me nyongoro nero nungore kera asine file nero nyongoro ni nyo na duwa kere nye ka amari nena mga kede ngora ajo kanga idi mbotura ngena rakili duwa na jo menarena mena dongan botor jo menarena
5: ibai
3: yes nimbo kia na dogera nyo ngop nara na romono ni kiare nyo
5: shedia
3: na shedia la ni ngoni ne gwara la nuwa mrakala da mori gere ri shara ka jisna na mai boleng na shedia
5: yes
3: mai ba pin na shedia amor ni nyaba ke lo ni bunyan ka yoni na homa ra ka jo lo menye ka nga be ri na yoni ni nyiro shingi shu lo menye mrangeti ni ni ro shana shu ele ngi ayu ni gidi na zaro kanyen kitu tanga rangen kitu te do ibo zoro lik na nya na na na ngonan kayo ni ira di yo le ay ira di siyo ira di siya saga na asilawo mun je de jogi na du na ay musen kayo jogi ngera hey hay hay ay di ganyen do siya ba yu abin ngin tabala siya na madaya na yu ni de bi yang kayo no box ora de bi yo le banga sor box
5: ni gile mo ni ro shin kishu
3: na na ngi to ko lo menya na hello le banga so zaragi ya gi ngi shwenya na yo hagi merangeti ni e wanda shi ni jeno shi ne merang kanyi a shi ne dalaga muro ko ngam galo ne dawal gayo go na ko ni nyagra ajo mi o wore de yera ndo ne mulumuli te ne na rasar ne bua kin na ran ni na ra makosa ne bu yanyalo gisre de langa ni ajo njaba yo nagana na asa na leshi leshi wonji na bi ginyo bo na zaro go yes wore be mi pin ne buli ajo zaro go nya mi no shi na sare ngibako
5: yes
0: Enki Gwena Oramadie O Kiolong Ewiki Erishara Negedere Nege Magemba Naipirta Yoka Kirolosho Ndubulu biashara ino emu Africa Commerce and Industry Summit 2026 kiliki KNCCI ajogi wadidarunda gini tomo no unwan nadabe genda gini tomo no ile olabale tomo nedetetena erishate ya makeon na bunuru biashara ni tenebo tosirwa oti Uhuru Gardens Nairobi erishara nishulare lelo ora rasaitiete biashara nintengenare enkari ya nenye nitumsir customer ningejuko le biashara ino wow ndodwa ina nani aseta amwe isho oriru kuro are exhibition spaces tonga lusuni ono makem tini

0: Yodi Shumara. Yola jore singulurina wale kitambo.
1: Zilikuwa zina hit.
0: Kuna tu venye.
1: Zilikuwa wimbo.
0: Demerengo Shomurungi. Itajua na iraba Musani.
1: Kabisa.
0: Aya kama, Musani.
1: Kama uamini maneno.
0: Musani. Ulikuanga Musani.
1: Ilikuanga Musani.
0: Then what happened?
1: Angapudu waga na julujule.
0: Ehe.
1: Na ibugo. Otherwise.
0: I don't know me all to limbo. Inyohra adia ga lage shua.
1: Karaba Musani.
0: Ningoru yengirigo benye nikino.
1: Erona agiri shikilia. Erona agiri ninginia kidogo.
0: Ehe.
1: Bado sijapotea sana lakini. I mean na kidogo.
0: Lakini ulikuanga Musani.
1: Ilikuwa Musani.
0: When was it?
1: 2011-2012.
0: Ajawe
1: Class 3.
0: 2011 ulikuwa class 3?
1: Class 2011 ulikuwa class 2, 2012 ulikuwa class 3.
0: Haya, oja tusicheke.
1: Mnachaka kwa tumekuwa wakubwa.
0: Sawa. Sasa, ira, neko raba Musani?
1: Na nikarekodu wimbo yaku ya kwanza. I don't know, I get the stool, baba, your microphone. To do a pala shoot na karawa shy. My do you want a camera?
0: Ningwa.
1: Nangasa what?
0: The mugra vera shy.
1: Hey, ma mugra vera shy.
0: Aya, soon Ungiana says another Yagaba, Lonila, the Mulos, Ungolino. Ningaja. The losses are like shoot, Osungolia, Mugrena.
1: You shoot your wimbo.
0: Haya,
1: wimbo nilishoot.
0: Wale diage venye anadolta. Ege ngora venye nikifufua.
1: Ilo single.
0: Ina talent ino.
1: Mambo si mbaya.
0: Ege ngora venye nindo ginyo ye ya mu ai jump start. Ati yaka naji, era aba venye anadungo gini ngera ngarn tene ini. Naro ninga yalongu nukuluka yalonga nage jiro. Kuti jamani yake, Genesis. Neji, koroshibe ini yankerai. Mayolta amigi ya rankera. Hatuna watoto so.
1: Hadujui
0: kama ni ukweli. Kiri ngera kake. Naru buluwege na nadu ngitako ngota. Ngera kene.
1: Mwero shirake ke inye ngera yalaga joyoyo.
0: Jiyo. So, neji koroshi pe inye ngera. Na ngoro nyana na yolo ajo ke ya shepe loko nyana isho ngera yenye.
1: Ayo na yaja.
0: Genesis. Kenny and Gara ya any? Can I not do a logonia? They went away in iron your own.
1: Yes,
0: yes.
1: I wish you, ma'am.
0: Mamma, my cosasa, Nina, not a madam.
1: And Raja, yes,
0: you. Whatever, like year old or uncle Donio, did a yaw, you are here. Maybe, can I go to like a vintage lower? Betoi, iye.
1: Nebule
0: gara yeru neje alugonye. Wala yemi njelewa betoi. Ne bagine rorogonye duwe alugonye igonji.
1: Nebule gara neje.
0: Unakaa hivu. Neji negu ngurarage wala yemi dolu shepe alugonye ino. La umu mama yako. Ninyama na regelu ina shepe.
1: Iye. Kama aku gonga gonga niya alichelewa.
0: Nikaona jama mingine akambiwa. Yejo gini. Sasa wea mama yako alisema kisogo zi.
1: Ataki kisogo.
0: Ere jama enye meyivu nye ngodonyo. Hamera nye ngodonyo pi. Hana nampatisa. Nadini jiro.
1: Vae. Mamake amesukuma yote ndani.
0: Sasa sijui kama ilikuwa ukweli. Iyo. Amuari ya na emigia raranyo.
1: Ngera.
0: Ewu migi yolo. Tena agesipa. Atunjui kama ni ukweli. Kake. Ora pake pe nye ngerai. Pishori. Ngoko ya merudu ngogia nkarna. Na ganga sakai gonji ungore ngerai. Orage be ini nanga si gonji ngor ye hadi kana ji orage be
1: ebi arangi ya ni dilongia
0: orage ba igira egingo egi muy gongia mara igi nunu gongia ni ji gonji na ino shibi ninge kero longa lo ji muy ko muy ko
1: na be ji longa na muy ko
0: muy ko amugi muy gongia ne ji ma gonanji Ege adem bony.
1: Nijijia.
0: Nambony. Nijijia wako nanji. Wale mbony ino. Kedo. Nini nijijia olongani bony. Kedungo gini abalunga na a a me abasono amasa yero ngengera ihivi
1: amadu ara enera aldongani embon baga nindo jarona itadamu ajogera bon
0: baga neji bon
1: eberi ginaga da
0: ina nai bari agora vano koko oloka guia kirudle sabani jole ngamora ebejoni yera na gradu ngira na gera yangarna na yola jo tianga be yuni ngera by the way
1: ehe
0: bere saine mu gra bere erai kijogega no mama raebi ninga jo mambo iko hivyo
1: ni kwera
0: lo hospitali yes vewe isaidia kai gora ba kitambo tianga ge yuni olongani nikinjori yangarna dia
1: tiang
0: na enko goyane jogini eroigo gira enkayoni raginoriru kayoni dera ngoroko giyok neku iyena na ishorera nyo
1: unje angarna
0: na gaba ageni nyeni ngasa igonji ngor ye kaba ageni ngasa igonji ngor
1: engaru ajoga isadi kimpori
0: ne ngasa ngoren ajege borgi sogo egibembon egibengume ye egibangonye
1: na sia yamu
0: ni ni ni waromba kangia paiki njori angarna kulingana na nyo
1: tenera ngonye sabugi nigijikonye
0: nigijikonye pero vaya rangia sabugi nigijikiyai kage ore nage yaneja eke gira nage aita damusiare kama ba kitambo kai abi gonde ne dungu ni lunga nage nkatun bai tebe iki usi lunga na woli kiyo ka jogi kai abe ekonari na ina kevile ni kijiro ama tunapotea iki usi lunga na nage loli kiyo kiti nage re ngolong nage TBT
1: yes.
0: Eke gira nage adola ju ama ba kitambo kai abe nyabi ngore be dungu ni ngera yankarna osahi
1: tana gero netina mila na
0: kitambo osai yes amyo la jore sai na raini ngage Joshua Bible Biblia shore ra gen kera ngarna
1: ni shore ala shore ngarna re kizungu
0: eh kage sidai age tene ro ngarni ngarna ke masai yes njo digi jile taipa njo gi bon ni hindo ni abo ni du ngarna ke ngeresa njo digi ji Njodigiji James
1: Njari undege kera sana Njari ya Kenya
0: na Yes Njodigiji James Muyuko Wengarna sarasa senganginyi Kigira naga jale ibigo ndito shina ye simu tini weji Ehi munagor musori na pshon urmusori yare uni na udo na bo na pshon Shunagor musori na pshon uni yare na udo are uni are na bo Kaja kanyaba kaja kalo kao ito ya beso je ya gira adungu ginkarn Ngera kitambo Yes Nama kero naba raina ama ilipotea
1: ama iliisha
0: yes kigira nage ai yolo nage kuna ba pegi yolo venye nikidungo kingera ngarna yolo ajore Gen Z nara kelege ini ngere neron mere ngarna ye
1: anaga alongani ngoro the favorite celebrity lenye bi yes.
0: Ngere unige celebrity alongani
1: ni Beyonce
0: yes ni podi ngere Ashwa msani ushili nyori yole mangoma zake. Nimbodi ya ngera ino. Aya, kigira nage anangsilik nage rada muaja ngolong nage TBT. Tiatu lelera maya RFM. Adola jole gani ora tikira mwopisha na nja nage oro gredi ya sana udo endama. Adola kisiyo yoko lai nini mwoni. Kaya ya biko nte nedungu kini ngera ngkarn. Adola lukani ujire SK. Egi jiengai. SK wewe unaitua nani. Masikia?
1: Tuambie unaitua nani.
0: Adolta olungani ogira nya yu nejo erejo ninye njanga sia panga salinda joga ajo shinanu nga enkarna pan ile sasa ile
1: kama yege njoki ora mo karanya kwanza shinanu edai kutika ke mayola ajo ganyo
0: aya enino kumunu ngoja
1: mimi sijui kwa nini niliitwa hivyo hawakuniambia
0: walikuita aje
1: ake
0: tolimu ngoja tolimu
1: Aya yeva kara bangar are.
0: Ne
1: ngana ana ltongani laibot.
0: Ne mengo seru.
1: Ni mina ngai. Nero nage tiji ngai. Bado kidogo.
0: Aya hilo si alisa hiyo inarna ve. Ye. Erejo muacha mchezo bwana. Eti muyugo. Ye.
1: Kaji ltongani muyugo.
0: Kigira nanga ikiligono laini ngoni kama ama kitambo kai ya bigonde ne dungo ni nanga ingera nkan ama duero yu genkerai na nyaba suji duo pe isho ri nkarna amgera di nkarna ikine vrua ke yoke gira masa ya isho ya ke nimiki yolo shi ajo kanyi kaja inebo era ilungana loji no nasianta mm-hmm. sijui no kina nani karne sidai no leng mm-hmm. kage kage gira igiliwan kaide abimwa kunar eh na masai kerona be egrai asuji nasia ilala aishongera ngarn ekimasai ana era inwa inebo olunga loji James Joshua
1: nimbodi
0: James Joshua ngarnare ekizungu
1: mm-hmm.
0: Bernard Nikindoi niyagabo ni yangai Arna Ekizungu. Mayen FM, hello. Mayen FM.
2: Ege.
0: Wee.
2: Ma.
0: Subo oleng.
2: Oh, gijawal.
1: Katanga mwa.
2: Iya, mama, yoyi nama.
0: Iya.
2: Iya, mama, yoyi nama. Ege.
0: Ehe.
2: Iya, yoyi nama, bogi.
0: Karena bayang in jogi.
2: Ya.
0: Ekira na igiliwan a jogi. Ekira ja bayel dongana iye de. Ekira jogi a baya. Kaya ano la jese kani ye. Eriyo dongana jiro nweji. Aya eriyo dongana jiro nweji keji niye doyop. All doyop. Junior Mufupi.
1: Fupi round.
0: Mayan, hello.
3: Oleng, baba.
0: Hey.
3: Mwa.
0: Subu oleng.
3: Mama, yes, ya, gigi.
1: Atanga mwa.
3: Mama, no, sin, don, boro, gwa.
0: Karibu oleng, mama, no, sin.
3: Hey, ala, si, ole, amu, yegi, lala, genti, bong, ni, kage?
0: Ehe.
3: Ole, doa, bong, nga, ni, bo, jegi, eni, kumuita, mtujina.
0: Ehe.
3: Na, ege, bo, yen, na, nga, ni, kasi.
0: Orgasis.
3: Eh.
0: Eh.
3: Ama Arnold ama alungani sida yurgwa.
0: Eh.
3: Eh.
0: Aya ashole mama nosi.
3: Ai.
0: Mingiro.
1: Kabisa
0: da. Ere jogo ore vaira garsis.
1: Niki.
0: Ni injori angarna sidai.
1: Ama die ni.
0: Kai ore va. Ie ere jogo di mama nosi.
1: Mhm.
0: Ore vaira garsis.
1: Mhm.
0: Ni injori angarna sidai. Odo odo va ingonji
1: kerejo mama
0: yes ni ngorunia ingiriarna torno ie
1: paga inge ni yo la
0: egira erejo
1: na
0: erejo mama nosim ipotega balungana naji olungani karsis
1: asho olungani
0: oror guak sidai ni jigonji ni ngenjori enkarna temo olungani loramorua asho olungani oshiage ni ngoti ana sai kwa mfano era ba de historia ilungana lojo no Nelson Mandela ulungani aba sidai Nelson Mandela ni bodi enejiro rama manusim
1: yes
0: ni bodi ulungani ngera yenye after sasa Nelson Mandela nego na naigira yes
1: eno shirana neta ja ingor your favorite celebrity a short lenyar singulire nyana nimboje ngara inina
0: nego ra gibe dola jo irinyiginyiga yenero na gemero ulungani shoki ngarna ino ye
1: nija
0: ingor ra dola jo inderua itamurmurua la divinero na bagemeni ngolungalo shoki ngarna ino ye tayo lola jo migwanga sabu ye
1: mbaino no
0: ngwangi ye mayan hello Ndunga nage na simu pole sana. Mayan, hello.
4: Mayan, hello.
0: Mayan, femina.
4: Yenda subu oleng.
0: Subu oleng.
4: Eji mama, mune rane di olomu.
0: Karibu oleng.
4: Mune rane ngibwena.
0: Ehe.
4: Mune gona yolonga nisabi, uwa jike njara.
0: Ehe.
4: No, olonga nina yo, ramuru ego inyua yolonga nina ragiro.
0: Ehe.
4: Olonga nina sitora njara.
0: Ehe.
4: Amugelo rana ine, minye rana ije njara, ije njara, ije njara, ije njara, ije njara, ije njara, ije njara, ije njara, ije njara, ije njara.
0: Nimbodi.
4: Eh.
0: I feel like.
4: Olongani nana yu basi olongani robiko.
0: Ehe.
4: Ni nadu na yi na olongani gwa tsi ma sai bugengera.
0: Ehe.
4: Olongani yolo na yolo.
0: Ehe.
4: Ne ona ni nyegwa tsi gina na olongani no yolo ya ga ko lia ko lia bila ko lia se olongani tsuba.
0: Ehe.
4: Olongani amini ni olongani kasi so arangera.
0: Ehe.
4: Ya uni nyando sinja so di gwa ma sai.
0: A sholen.
4: Ama
0: yanyenda
4: angaja
0: ashe ngiro
1: ningoraga jo ngiro inono ka ngori
0: iye esabu ne oshi para eve miwa ngesabu
1: nikindauni
0: je maija ka gonji era radi ijo bere mbaket iramurwa nero na bage mero longa lo shoge narne iye aikwara yeye baikwanga sabu radio kile tungani onyokinyokita na keuguning taage etoiwoki duo enkera itidia nivoreki enkarna ino tendiaraki nyoo
1: orkuak lino
0: neeku matonyo nigira naake ajoki olainingoni milamari kiponu si angamu naake simui tiniwei nadolta ajo egira taa Gen Z ajo ore taa amu kara Gen Z kaigira ntae kor ninche oisho nkera inyi nkarn Gen Z milamari
5: Ntubulu biashara ino eimu Africa Commerce and Industry Summit 2026 kiliki KNCCI ajogi ore taron tarikini tomon ong'uan natabaikini tarikini tomon oile olapa le tomon neteretena erishata emakeon naponu irbiasharani tenebo tosirua otii Uhuru Gardens Nairobi erishata nishulare lelo ootarasaitie te biashara ninteng'enare enkarriyiano enye nitum sii irkastomani ng'ejuko le biashara ino wou ntoduai nena niasita amu eishoori irkurrot are exhibition spaces tongalo sunio no makem tiniyeu nikinchori erishata nintoduari biashara ino mbuku tata emu acis2026.kenyachamber.or.ke aragiwo shogi yoke simu te 0203927000 wede turkili kwa yogutu epirta ACIS 2026 niningo Mayan FM tori shat pokin
6: Nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na StarTimes Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660 kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B inakuja na 32 inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tuna kufanya installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719 077 777. StarTimes Home Solar, power nafuu, burudani zaidi.

0: Legan tikita mwisi yeti ninja nage ongorpe oisaro monare entepa. Ha? Mm-hmm. Nikiti nage round na baye na loma asai. Ito ni mwana hii o singolio o shomodi ni weji. Kejana ilo singolio.
1: Tasa mikito doli.
0: Tasa mikito doli enkayo lororani.
1: Tasa mikito doli enkayo lororani.
0: Aya. Ina ilu nganangu wa gira jothara nyanage lo singolio linapena wakata roniata talent.
1: Mm-hmm.
0: Nandani wamisikia.
1: Wamisikia.
0: E ni gira naga yomari pole pole. Ni gira naga jukirumasa ikini nage round na baye. Chiatu nage elelere maya nefeme ngolongi alamisi.
1: Kabisa.
0: Nadola dia jo irobirobi dura na nako by the way.
1: Kirobi pi.
0: Leo kulikuwa na kijibaridi.
1: Mm-hmm.
0: Ama ni kabaridi.
1: Iyo tuipe hapo katikati.
0: Kijibaridi.
1: Mm-hmm.
0: Nadola ajo elonduage mpaka sahi bado kuna kabaridi.
1: Uh-huh.
0: Nadola naga ajo eloito naga ngolo ngisalei ana egrado hii amutu. Nigira naga ajo gila ini nguni kamuruwe na niti keja ina muruwe niti kanyona loito duga roko na sahi nage entipa. Nigira naga ajo gira masai jiro rali ya geti el nino around the corner. Jiro ya ge meugure lagu el nino.
1: Uh-huh.
0: Wefanya 1-2-1-2 jipange.
1: Jipange.
0: Amore raya bido litheruwa alorwe ngiti dem. El nino lane mwogira lagwa.
1: Melagwa pi.
0: Kabisa ni gira naga jokirumasa ingai lole gira ya iwa genage ntepa na mayana. Miyodol naga jokiri nage round na baye ana round ya mwisho nage riadu ilelele maya NFM. Kajyo nage ngai gira ya iwa genage ntepa sidai na kanyo nage nalo itoduga. Adolta nage pila from ilosho na watagia hawa jio ninjema ama imam boma ya Marite. Na boma ya wale nina ya Toltepesi niejo iyo ninyo usingolo leshao lojo nage entito ronkai. Aya ni gira naga ajola iningo ni ngai loli gira ye iwa gina nage entipa na mayana mwadoli ajesho moyo garishataka tukul ni giri nage round na baye tiaru nage elelere maya nefem ni gira jugola iningo ni ngas naga ikonji kidogo anga manage rikilikulo utye ni weji begi shukunya nage tada mwajogi ti round na baye tiaru nage elelere maya nefem mngolongi ala misi andarigina nage na resit olaba le tomon 2026 ni gira nage joana jogiru masai
1: mila mari
0: nderuro shuweshe simu
1: yes
0: anza kupiga piga hiyo simu amora geki shukunye nibunua nga mnena simu inyi kigira nage ayu wa gira masai po wakin.
2: Serian.
3: Serian aki.
2: Nene nkarani stream kama boss. Ya sishore K24 plus bundle 20 lingi nitikita mo miatake Esana show.
3: Ehe, imagine Esana lulunga miata stress bundles. Nidolie na naninyot a cinemas. Single legend, ngibindini ongera, ogulia kumo.
2: Neme inaki, inde maira sapo kapi nitum 1.5 GB enkolong na show a 24 hours 20 lingi nitomoni na udo na udake.
3: Ironyage *544*24# ni room K24 plus bundle kiage Safaricom ninderu ainosie esigar emutandao. Download a K24 plus to Play Store aragi App Store. K24 plus hook up legit your entertainment. Terms and conditions apply.
4: Ya she online ni ngoni langle mayen FM amo intagololo sholan naina peyegeta ewangan tolo sholema mato bulute nebo peyege bola iori yokte niaro lomoni liune bega mayan iri worgle weli no emo arena bo ormosori ormosori aye mayen FM ewangan tolo sholan.
0: Eni kijogi nako laini ngoni enoto app na jene Media Max Waves. Mwara kebi rumi na app na kako nage itumi ingresheni ya maya nefemi dongorosi idayo leng. Iti nage poguwa jini ya bane niti tepoke saa. Nda unoda nage etiatua Play Store arashu App Store. Biru mogi nage arijinga enisha.